me ta te yam pe putang zara nang kaca me ta te yam pe tamang zara nang kaca me ta te yam pe sangkang zara nang kaca me te te pe sopa kawa arahang sama samputo wicajara na sampanno sukato loka vitho anuttaro purisa dhamma sarati sadha deva manutsa nang putho bakawati yandun nimittang ava mangkalanja yojama napo sakuna sa sato papaka oto supinang akantang kudhanu pavena vina samento savakato pakava tatammo santitiko akaliko eipatsiko upanayiko pachatang veditapo vinyuhiti yandunimitang ava mangkalanja yojama napo sakuna sa sato papaka oto supinang akantang tamanu pabe na vina samento supati pando pakawato sabaka sangko uchu pati pando bhagavato sabhaka sangho yaya pati pando bhagavato sabhaka sangho samiti pati pando bhagavato sabhaka sangho nyati tang jatale puri sa yukane atha puli sa pukala esa bhagavato sabhaka sangho a unayo pa unayo takhinayo anchali karaniyo anuttarang punyaketang lokatsati yandun nimittang ava mangkalanja yojama napo sakunatsa satho papaka oto supinang akantang sangkhanu pavena vena samento kho chang kho sati sangkato pamanam vijayota vijayam piti patsati kho chang kha jatatha pale sammatu pekha po jangka sattete sapatak sinna